sɛde nyina pie ma patɔ sika odi twa ye bɔ ho mpɛ mɛnsa ɛna ye jama sɛ mienu pie ma ye bɔ ho mpɛ ngwatwe mɛnsa pie ma ye tu ɛna tam su stick na da mi so bɛnya sika di ye pa ɛna ye abc games abutua de tie de draw no ɛya wo draw mako mako mɛnsa first draw no anopɛ no ntia to dwa second draw nyumɛ no num third draw ɛno ya na do no nkɔ na kyɛsɛ su di every 5 kan na ɛkɔ ɛna abc games no wo su betimi atwa bi na ɛno so atima bo ye pa wo mata wo ma ɛda no pɔ mo so asɛ ɛde sɛ na shallow to authority ɛde stamp ne de so ma wie ni sa dia ma me mo apomden aya dia hu hia ye panti me de ko format limited o mo no mo di nupa adi aba format as o mo di limited sa dia ba ye malaria tro atimeter enim lim fremtre as a moment ti aboa amata sa ma de dia nyadoa ni na na etwas ya edman pa

Aratem wo mrekon a wodidi ewie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu doctor inquire an impenfu ni na betimi anom Charlatan ye echi die dro a free Shalina healthcare fda

ntena visa bre ko bi no nsia ani ma pa obi hia on sabeka ani ma pom de hun sem na pasika sem se de be wa bra bo be ko ye bia ani be she san ken sabeka ye manager im auto ta filling station o konongo ate se ka kwen she bi esi wo dwaso e kwan tempon so mi dwaso en konongo has been a dead trap nowadays connect to saying said over for fun kakanga kresem wa and so far ni panche at se ni pa mien sa ahwim ahwere won kwa ya ya ya omo mo prepare sa ya sa omo mo osia shade to ya drive ni ampa chonga kanga kresem wa asi ya fo mo ne driver fo nkon tokwa o chonya ngupo ya na pa kromun sem topic ben e betriti odi ameke mo asema cho se be o be philipa.